0: e ha dwene papa papa papa pam enti omu de maye krado se mprem prem die eh bruni fre bibi name and shame enti wo betu sa na mon na wo yetiche ni nku ade ye bebo wudin ni ye gu ani mu ase a enu be wi ase no e de nu gu ase kese e be foroforo ho enu akire yi ye bewo nkonse de free school mu na che se wapo pe obebi atena na wo record na asem be wi na o chere se ah ba ko esi ye wo bo ase so tech no enu kura no yura na ba che se ha e ade a ha dwene papa papa papa na sa asem no de na nka won nim se betumi anam abefo ntinta homa no so sa e pie pia kɔ monten sa asɛm ne ba ye na wo hwɛ na anka wakwakɔ na grad president yi wetumi abɔmɔden akura osɛm no kama kama kama tumi aka no bɔkɔ na ye ato ye na asɛm no atuetwa na so kɔ wiase no ya chiche video no amɔ no kɔ bi bɛda ne phone so obisa no sɛ ah na wesu de hwanem na etumi tu sa na mo ye ye wura na ba kyerɛ sɛ e ade a e ha dwene papa papa papa ntɔ kyerɛ sɛ we dia ye kɔkɔbɔ kɛse emu odu emu ɔden pam ɛna ɛkɔ ɛde ama teacher fo sɛ Ghana education service e member so so sane man so biom titu nagrat ɛnti we teacher ni na waso wafofa fofo a ɛna ye makwan pɛ fakofie pa na fie na wo kɔ nso ɛnya ade teacher ni wade so ni a wo kyerɛ na de ofie ana sɛ school no ye ya makwan no a wo kwa kɔhia na ofie na no kwa kɔ ye kwa kɔ pepe ni bi ɛsɛ bi wɔnyini na wo ne no kɔnkɔ ye na ye te sɛ wakwa kɔ fa teacher student ɛde na ye pa nso ya ade amra no ɛne wo bedi papa papa titu sɛ school mu hɔ no mu ɛne wafa saa de suani no de a ɛne amra no ɛne wo bedi papa papa ye a President Edema Nagrat, Yewura Anaba, Edisa Kokoboy, Ediaba se teacher ni bia. Chumfia di swini wifi se ye ubiya. Yede ni ba se chire na die. Nemum yen aya si adie.
1: Ebusia yen tua kasiene suni ya tua kasiene su diani ebushia kwa kupim. Ewo Western region neho ena ye kwa kupim ewo aguna fie no ebe aguna enkwanta. Neho ena rehuse mbisi ya chese krono diye bi eko so ewo ho eme nam so ema branti ebi ana chese wo tongo di ena chese wo nam so. Eshire ne mkwa ana chese abe ya rehuse mpa pa pa pa pa pa eno ena mso eme ne takrade se cute court no etimi ahese ni penuma yususu sise sa krono diye kwa so ena mso Emma Brantia wenye mfinshi anu edwia 9 FM FK nene mkwano wamu humbong ensem ni mu na sae ni penu mi eye Thomas Odum alias Wally afe Christopher Seyiri alias Cross and Die Bashiru Ibrahim Isaac Quason alias Lars Burial ena afe su Grace Abakro wamu eni penu mwa yesusu se wamu hon ebonbon ensemi na kwe dua ye de abo mono edoso papa papa papa eni a robbery conspiracy to commit robbery conspiracy to commit murder carrying offensive weapons and having possession of stolen property wey enu kwedua ye de abo enipa enumi Ne brom koko PMU ewo court wano, enye prosecutor, chief inspector Robert Yawson, eka chire court de se, sa akronu diye yi anafe yisware huse mi esi August boso bi ede toso edyonu, ewa fin pidum ni edyonu NCMU, ena chese nkrofwe yi ekwa koto she, kwa bina so, ana chese ono, owo oto ngodu, chese owo shopa oto ngodu, ewo mu, ne ho eno mko koto she, ne so omu boni tuo, ewo ne de boso, ema chese, ebre edini koko PMU, Wagula Kwanta Hospital, na chese, waye ya media manaya rehusem papa papa papa. Eno, eno yuhye mwusha siyese e koso na afis yoko kwe CCTV cameras images ya chese e chucha e dia tuho. Neno, ene ma ya kwa tibi kwa chile ni pendumia yususu se e dia wamo ene di sa anya mnasemi. Neno, ena chese polisi fono e yuhye mwunu ene wamu nya etuwa ni bia chese yeye e wama ye mu ena afis ni ama ni bia wamu susu se wamu e wia ye e brom kwa bokro nono. Neno, eno mo chile se pedi ana chese gang leader gang leader che so wadak ukuna no ni a friend say Emmanuel Amponsa alias Van Damme no ebra ye che no e wo August boso me de to so edionu ba ko no e wa na brantie se makumo no ni collapse ye de de fom gbran obiri ko ko piamu e wo fi akwanta regional hospital da che so no so aye ya media de no e na police for no e chere se hwe mu o mu hwe mu na ti hu se ne nei e ni amani biom ko ko wi aye no me chere gold no ko ko wi aye no e ni sa gold no ton wa e 15,950 Ghana cedis